0: Che mo fou ya pe yon. Ouay. Misan le yon. Da se fè ta fè yon. Da se sa fè yon tou. Toujou en.
1: Ouè, zami.
0: Ma re
1: kou waw.
0: Ay, bon ti ben rivye lon mouman.